0: bal l'ajan, men, la ou gen yon problem, ki es moun ka pran chay la, se madame ou an?
1: Gen ki kon gen kon ki kon al la problem yo.
0: Non, le sa ki mi, le sa, hein, le gitan wè ki kote lab joun yon bagay, yon bon, fom pa fè sa pou gen mesi.
1: Ase, gen ki kon gen kran, men, la problem nan tout l'paret.
0: Oui, bon, hein, men, Le paret men pa vin jwe. Li pa vin jwe
1: men. Pa ka ki problèm pou la vin jwe. On bon kote vle rive. OK direk.
0: Lè mwen. Nou e koze.

0: MBO kia dayu. Mkon sa, pat problem. Ok, bon, mwen salye Micha depi Pongodin. Micha, mwen salye ou. Mwen salye Resi Menal Fred. Depi Pongodin. Ay, dezole Bigo. Atensyon, Bigo. Resi men, mwen salyo. Wezanda depi Pongodin, mwen salyo. Chris Merlin, depi Pongodin. Nou gozan mwen ling. Wealo boso?
1: Agen la.
0: Non, fwa mwen senzi o.
1: Ya, senzi o. Apote mwen salyo depi Pokinep.
0: Mwen ok, fwa mwen salyo. Mwen salyo tout moun Pokinep mwen yo. Ve nou pale fwa
1: mwen. Ya, mwen te de yo mwen apen apre. Mwen bagen foli mwen non?
0: Ah, bon. Gwo ti pou lè mwen, men apare jè sa.
1: Ya, mwen desan sou chanel la netman. E chak wap pale, mis gla wou.
0: Ah,
1: mwen
0: desan mwen wou ta. Oui, oui, oui, fwem. Gwo ti pou lè
1: mwen. Ah, ok.
0: D'akon, men apare jè sa.
1: Mwen apen apre, mwen dadou ap jwe mizik tine salvan, mwen fok. Mwen fok konen ke mbreche, mwen desan da mbreche aswe.
0: Si sa. Mwen ki fwem, mwen sebil. D'akon, d'akon, men apare.
1: Ok.
0: Yeah, ok fwem, mwen sebil. Senzi O, ki pa jen pa la, ki toujou la, malgré tout, bon. Mem si defwa li kon branche ta, men, mise se yon fanatik, ou voyaje sentimental, ki supporte na fason ki l kapap, ok, pa yon konsey, se sa. Se pa loske yon moun bon la ajan, ou kopon, li supporte ou, men yon konsey, de fwa yon konsey kon vò plis ke yon l'ajan, ok? Ah, oui. M vle nou kompon sa, ok? Parce ke konsey la li konte, konsey la li vwèman konte pou nou, ok? Li vwèman konte pou nou, parce ke san konsey, franchement, lap difisil pou nou rive nan la vi sa,